Mungudulawa mo nga tanto. Ombudsman to Hulandalo, hipohay nga, dilama o mo korupsi. Wow, dilama o mongohi bali susa o deta mongurusi torotu ladelo huta. Ika pala lo ombudsman to Hulandalo Muslimin be putra lo otanggulay. To ulong ohi pahamu udilama omo korupsi to badan pertanahan nasional provinsi. Ju lo otanggulay. To umo mayala ya tita mongurusi tula de lo huta de bodonggo uluo u hepohepi de doi. Aturangi umawo luo dila bomo pulita to utulatulado. Dabo de mohelu ngodoi bolo owali lio mialo moringa heo to umo ngurusi. Poile lio ode ASN to badan pertanahan nasional umusimo e atokalaja. Wow, mopopele hio to ume iwalu ngadoi. Ila moali mopohi hedu olo tamo ngurusi. Tonu talo helungo, tio tama popolingga hulio to urusani. Mungulama ngutato, donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.